0: I love Zibu by Ching Music, of course, and suddenly Lampoa, I just are gonna switch off this. Okay, and welcome back po mga kaibigan, narito po kayo, nakinig po kayo sa ating radio 89.3 FM to Jollip. Kung kayo po ay walang Facebook, pwede ko po kayong makinig sa amin sa 893fm.com.au and press the listen now button. And of course, si babalik tayo sa ating panauhin dito, si Sir Jerome Babati po ay bumabati po sa kanyang mga kaibigan ngayon.
1: Oh, salamat. Okay. Salamat, Jun. I'm coming from Mindanao, so I was Bisaya na lang ko. So,
0: oh, sige.
1: May gabi sa taga Mindanao, especially Jer Santos City, no? Nalipay ko nga nahimong guest diri sa inyong programa. Naka-hiskot sa importante kayo nga issue karon on dementia para sa atong komunidad. Dako na mo kalipay nga kaning opportunity disseminate nato ang inganing informasyon ngadto sa atong mga kaigsuunan. Mahinaot nga mo participate sila kay dako kaning opportunity para nato. And once again, salamat sa kay June and Faye for continuing this kind of advocacy community radio. We really support this initiative ninyo. And also si Dr. Maria for spearheading this project. She will move to regional New South Wales very soon. So, but she will still be active sa activity na to.
0: Okay. That's very good. So, kumusta mo na yung mga kaibigan mo dyan sa Jensan?
1: Alright, sa Jensan, akong mga parente dito, mga Babati family, Goli family sa akong maternal side. Napod may organization, so Goli Association Worldwide. So,
0: okay.
1: Naghan kayang ubay-ubay ang mga membro ni Ana sa lain-lain nasod. So, na ako yung mga parente sa Goulburn o sa Western Australia. Sa may gabi ini nung tanan, so dako kaya kong kwan ug sa kwan Bisaya sab,
0: sa Bisaya mga,
1: Bohol ang akong kwan, akong kaliwat Bohol o Kamigin.
0: Okay.
1: So daghan ko pa rin dito, so lipay, hopefully takatanaw mo karon sa ako.
0: Okay. Well, that's good. It's good to have you with us, Sir Jerome Babati, and maraming salamat po sa inyong mga informasyon na ibigay niyo dito, na i-share niyo dito sa ating broadcast. At sana po ay magpapatuloy kayo sa kanyang mga initiative na makatulong sa ating kapwa Pilipino dito sa Australia. And of course, si Doktora Maria is who is spearheading this initiative na the Filipino Dementia Knowledge Hub Project. At maganda ito nga proyekto, at sana po kung may mga leader dyan na nakikinig, they can also get in touch with them para po sa inyong organisasyon, na kung sino man ng mga membro dyan na mayroong karamdaman ay matutulungan at saka mabigyan ng magandang payo, guidance, ano, at sa confidence how to handle this kind of disease. So thank you so much, Dr. Maria, and of course you are free to stay with us hanggang alas 10 po tayo ngayong gabi. You're welcome to stay with us, and of course Jerome will be going soon. At maraming salamat po le. And with that, we will play another song, and then we will be going. Radio Tomorrow will be closing soon, I think in 1 minute. But we patuloy po ang programa natin through sa Boses ng Madla. The Voice of the Nation will be following our program after this music.

0: Magandang hapunan po sa inyong lahat. Po tayong panauhan ngayong gabi si Doktora Maria. Magbibigay po siya ng mga informasyon tungkol sa dementia. At sa pagtutuloy nating programa, let's welcome our host this evening, Madam Faye Hayward. Take it away.
1: Gandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, saan man po kayo naroon dito sa Sydney, sa Pilipinas, at sa lahat ng ating mga live streamers. Good evening po sa inyo, and of course, I would like to say hello sa ating guest, ang ating very important guest. It's Dr. Maria Salazar Maris. Siya po ay isang doctor dito sa Sydney, and she's specializing in dementia. Kaya marami po kayong matututunan at malalaman kung anong dapat nating gawin tayong matatanda. So, umingi na ako ng advice sa kanya kanina. So I think if any one of you gusto nyong magtanong, just text us at tatanungin natin si Doktora. Okay, so Doktora, welcome again. Yes. Ayan. Yes, say hello again sa ating mga live streamers.
2: Ilo-ilo po ako, so hello sa mga idol
1: ko. Ayan. And I would like to say hello kay La Tita Cora, Tita Lynn Pataksil, of course, Tita Cora, and Maria Vidar, Kuwaja from Brisbane, and Tita Remy. They're all listening about dementia. Kaya I think nandyan sila nakikinig sa atin dahil they're all seniors. Most of them. There's only one or two, I think, that nasa in their 40s or 50s. The rest are in their 60s and 70s. So, very informative ngayong gabi ang ating usapan dito. Diba, June? Kasi itong kasama ko, porque ako ang mas matanda sa kanya at makalilimutin, akala niya may dementia na ako. See? Hindi raw dementia yon. It's something else. Ano bang tawag yun? Sinulat ko yun eh. Global amnesia. Yes, global. No, yes, global amnesia. Yung meron ka vascular dementia. Sinulat ko yun. Ayan, vascular dementia. Meron palang ganun. Ayan, mga kaibigan. So, kayong mga matatanda dyan, kung kayo ay meron mga, kayo'y makalilimutin, or I know yung iba dyan, nakakalimutan pati kung saan pinark yung sasakyan nila. Sorry, tita, kung hindi ko sinabi kung sino yun, ha, but I know one. So, hindi naman nakakatawa yun, John. Pero maganda yun dahil at least
0: we are aware
1: kung anong nangyayari. Ako naman, nakakalimutan ko kung saan akong lupa. Yeah, so yun, okay. Totoo yan.
0: Yeah. Sa ngayon po, mga kaibigan, wala tayong news kanina at ngayon po ihatid
1: kayo
0: natin ang
1: mga news,
0: live news galing sa Philippines.
1: Yes.
0: Na ngayon po ay magkaroon tayo ng news from the Philippines.
3: Now it's time for the latest news from the Philippines.
1: Sa 117 na baril ni bato isinuko na sa PNP. Nasa kustodiya ng Philippine National Police ang 20 sa 117 baril na nakarehistro kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Civil Security Group or CSG, sinuko ng kampo ni de la Rosa ang mga baril sa Regional Civil Security Unit sa Davao City noong Hunyo 11, kung saan dumaan ang mga ito sa karaniwang proseso bago tanggapin ng pulisya, kabilang ang inventory verification ng serial numbers at physical na inspection. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na pinakita ng hakbang na ito ang patuloy na pagsisikap ng organisasyon ng tiyaking professional, transparent, at naaayon sa tamang proseso ang pagpapatupad ng batas. Anya, patuloy na pinalakas ng PNP ang mga internal system nito upang matiyak ang paripariho at maayos na pagpapatupad ng mga batas hinggil sa mga baril. Samantala, hinimok din ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si De La Rosa na isuko rin ang sarili kasunod ng pagsuko ng 20 armas nito. Sinabi pa ni Matibag na dapat ay lahat ng 117 na karehistong barrel ni De La Rosa ang turnover na niya sa PNP. Si De La Rosa ay may warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa umano'y pagkakasangkot sa extrajudicial killings noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Baste, magpaliwanag sa tinapong basura, DNR. Anag ng Department of Environment and Natural Resources, si Davao City Mayor Baste Duterte kung bakit nagtapo ng sanda makmak na basura sa harapan ng kanilang opisina sa Davao. Binigyan ang alkalde ng ilang araw para magpaliwanag. Sinasabing iniutos ni Mayor Duterte sa kanilang garbage collectors sa Davao na itapon ang basura sa harapan ng DNR Davao office. Binigyan din ng DENR na ilang individual ang nahuli ng kanilang tauhan habang nagtatapo ng basura na itinuro naman ang June 4 Facebook post ni Duterte na nagsasabing ang DENR ang isa sa waste collection point. Noong Mayo, ipinasara ng DENR ang ilang landfill doon matapos gumuho ang tambak na basura na ikinamatay ng 2 katao at isa ang patuloy na nawawala. Ayon sa DNR, ang basura ay hindi segregated at isa itong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act or RA 9003, at ang sinasabing collection points ay dapat na aprobado ng Solid Waste Management Plan ng lokal na pamahalaan at ng implementing rules and regulations ng batas alinsunod sa RA 9003. Pangulong Marcos nagpatawag ng special session. Patawag na ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Miyerkules, Hunyo 17, para mag-convene ang Kongreso at talakayin ang mga prioridad na panukalang batas. Sa ilalim ng Proclamation Number 1318, ginamit ng Pangulo ang kapangyarihan nito na ipatawag ang Senado at Kamara sa isang special session upang agarang maipasa ang mga panukalang batas sa nananatiling nakabinbin. Kabilang sa mga ito ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, ang amyenda sa Government Assistance sa Students and Teachers in Private Education or GASP Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS Act, at Universal Access sa Quality Tertiary Education Act. Gayun din ang Last Mile at Geographically Isolated in Disadvantaged and Conflict Affected Areas or GIDA Schools Act, mga armyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Batas Laban sa Political Dynasty, Presidential Merit Scholarship Program at iba pang mga panukala na layong palakasin ang proyekto proteksyong panlipunan at itaas ang kalidad ng buhay ng mga Filipino. Nanawagan din si Marcos ng special na sesyon para sa nakabingbing kumpirmasyon ng Commission on Appointments or CA sa mga itinalagang opisyal sa Kabinete, Militar at Foreign Service. Giit pa ni Marcos na ang pangangailangan ng mga Filipino ay hindi humihinto kahit walang sesyon ang Kongreso, kaya ang gobyerno ay dapat na ituloy ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan at manatili silang prioridad. Ayon sa Section 15, Artikulo 6 ng 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na tawagin ang Kongreso sa espesyal na sesyon anumang oras upang tugunan ang mga kagyat na usapin na nangangailangan ng agarang aksyon ng legislatura. ...57% Pinoy handang iwan Pinas para magtrabaho abroad. Storya ng mga Pinoy ang handang iwan ang Pilipinas at magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon dahil sa mas magandang oportunidad, mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay. Ito ay batay sa latest OCTA Research Tugon ng MASA or TNM survey kung saan nasa 57% sa mga Pinoy ang nagsabi na handang iwan ang Pilipinas, 39% ang nagsabi na hindi sila aalis, habang 4% ang undecided. Ayon sa survey, ang Balanced Luzon ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang na nais iwan ang Pilipinas para magtrabaho abroad na nasa 59%, Mindanao 56%, Visayas 55% at NCR 53%. Nakapagtala naman ang NCR ng pinakamataas na unwillingness na may 45% at pinakabababa ang Bisaya 34%. Ang Visayas rin ang nakapagtala ng pinakamataas na undecided respondents na 11%. Sa socioeconomic class, ang class D ang nakapagtala ng may pinakamataas na antas na gustong umalis ng bansa na may 57% at ang class E 56%. Ang class E ang may pinakamataas na antas ng unwillingness na may 40%, class D 39% at class ABC 38%. Pangunahing rason ng mga Pinoy na gustong umalis ng Pilipinas ay dahil sa ekonomiya. Isinagawa ang survey noong Mayo 9 hanggang 25, 2026 sa 1,200 adult Filipinos na edad 18 anyos pataas gamit ang face-to-face interviews. Pangulong Marcos, Putin may bilateral meeting. Inaasahang magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng Asian-Russia Commemorative Summit na gaganapin sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 at 18. Sinabi ni Asian 2026 Philippines spokesperson at Department of Foreign Affairs or DFA, Assistant Secretary Dominic Javier Imperial, na gagawin ang bilateral meeting kasabay ng 50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia ngayong taon. Sinabi ni Imperial na pag-uusapan ng dalawang leader ang usapin sa regional at international developments tulad ng epekto ng global food at energy supplies. Ito ang unang pagkakataon na bibisita si Pangulong Marcos sa Russia bilang presidente. Ayon pa kay Imperial, tatalakayin sa Asian-Russia Summit ang energy and food security, science and technology, trade and investment, tourism, education, cultural exchanges at people-to-people relations. Dadalo rin anya ang lahat ng leader ng ASEAN maliban na lamang sa bansang Myanmar na kung saan magsisilbing kinatawan ang kanilang permanent secretary. Sa kasalukuyan ay mayroong military junta sa Myanmar. Ombudsman, mag-utol na Villar sisilipin sa delay ng LRT1 Cavite extension. Inimbestigahan na ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla ang pagkakasangkot ng pangalan ng magkapatid na Senators Mark at Camille Villar sa implementasyon ng Light Rail Transit Lane 1 o LRT1 extension project sa Cavite. Ito ayon kay Remolla ay upang malaman ang katotohanan sa mga ulat na ang mga Villar umano ang ugat ng pagkakaantala ng construction ng Niyog Station sa Bacoor, Cavite na dapat sana ay tapos sa 2017. Anya, titingnan ng mga investigador ang aligasyon na nais umano ng mga senador na baguhin ang alignment ng release upang dumaan sa C5 Road sa Las Piñas kung saan umano ay may mga ari-arian ang pamilya Villar. Dagdag pa niya, maaaring maapiktuhan ang malalaking proyekto ng infrastruktura dahil sa pagtutol ng ilang mambabatas. Sinabi ng Ombudsman Chief na nire-review ng mga investigador ang mga komunikasyon at record mula sa mga ahensyang sangkot sa proyekto. Wala pang pahayag ang kampo ng mga Villar kaugnay sa mga aligasyon ni Remolla. Ito po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

0: people,
1: diverse.
0: Hindi lang Pilipino.
1: Hindi lang Pilipino. Mostly man ang humingi dito ay mga Australians,
0: okay,
1: diba? O mga bagong salta dito.
0: Oo.
1: O mga single parents na naghingi ng tulong dahil nga minsan karamihan dito sa Australia ay hindi naman talaga sila mahirap, hindi katulad ng sa Philippines na hirap na hirap. If you think about hirap sa Philippines, mahirap talaga. Yeah, dito, mayroon silang mga dole, di ba? Mayroon silang
0: benefits,
1: natatanggap sa gobyerno. Problema lang kasi, hindi sila marunong mag-manage sa kanilang pera. Mm. No? Nauubos ka agad. Minsan, na sobra ng bumibili sila ng maraming mga, say for example, kung umiinom ng alak, di ba? Manigarilyo, o kaya mayroong mga vices na nagsusugal, sa poker machine, di ba? Di naubos yung nila, yung pera, at yung mga kabataan dan ay wala nang pagkain. So, humingi sila ng tulong through St. Vincent de Paul Society.
0: Yeah.
1: Now, sila po ay tumawag doon sa sentro and the center will pass it on to us.
0: Mm.
1: At bukas may apat kaming bibisitahin at kung ano-ano lang ang kailangan nila.
0: Mm.
1: Mayroong naghingi ng food, naghingi ng ng gatas ng bata, naghingi ng damit, pang suot. Meron ang isang naghingi ng interview na suot.
0: Ano yun, babae, lalaki?
1: Lalaki.
0: Okay, wala siyang maisuot?
1: Wala siyang maisuot.
0: Ano yun?
1: Interview.
0: In what size?
1: Diba?
0: So you provide, mayroon naman kayong ibigay, di ba?
1: Mayroon kami, oo.
0: Okay, that's good.
1: Mayroon kami mga voucher na ibibigay.
0: Ah, okay.
1: Pero sabi namin, every time na magbibigay kami ng mga food voucher, for example, na bawal po sila bumili ng alcohol or sigarilyo, kundi mga gatas lang o kaya fresh vegetables, meat, gano'n, makatulong sa...
0: Hindi, kasi kaya ko lang tinatanong tungkol doon sa sabi mo walang susuot sa interview, lalaki. Right. Kasi alam mo naman, apat ang mga anak kong puro lalaki.
1: Yeah.
0: And maraming iniwan na damit sa cabinet. So,
1: So, it's good, balikan natin yung mga nanay natin. Talaga naman pag-alagaan natin yung mga nanay natin. At huwag sana itapo na lang sa kung saan-saan, di ba?
0: Yeah.
1: So, let's love our mother. And with this, let's have another song. This one is Sa Mata Makikita by Roel Cortez.
0: Yes.

0: Atyan po si Roel Cortez, mga kaibigan, sa kahit ako'y pangit, sa mga mata makikita at iniibig kita. That was Roel Cortez playing for us while we are sending our visitor away. At sa patuloy po ang ating boses na madla with Madam Faye. Of course, she's already with us na po. At a little bit later, hindi, kanina pala, no, na pakinggan natin ang doktora natin, Dr. Maria, who initiated the Filipino Dementia Knowledge Hub project, and basically is to raise awareness, no, raise awareness sa in regards to bridging the gap in dementia literacy, culturally appropriate caregiving and support for the growing number of Filipino families na affected sa Alzheimer's and related dementia. So they are providing vital educational materials, resources and outreach translated into Tagalog and Taglish to improve health literacy. Suporta at patnubay ng tagapag-alaga din, madalas na dinadala ng mga informal na tagapag-alaga ng pamilyang emosyonal at pag-ekonomiyang pasanin ng pangalaga sa demensya sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang proyekto ay nagbibigay sa mga tagapag-alaga ng mga kasanayan, kaalaman at kumpiyansa na kailangan upang mahawakan ang mga hamon sa pag-uugali at maiwasan ang pagka-burnout or career burnout. Yan po, at tumawag lang po kayo sa muna dito sa Dementia Australia sa 1-800-100-500. Pero kung kayo ay gustong makipag-usap sa ating lingwahe, tumawag muna kayo sa 131450. Sa 131450, sila po ay tumulong ng mag-interpret sa inyo at matulungan kayo makipag-usap sa Dementia Australia.
1: So yan ang Filipino hotline, kung ganun.
0: Mm-hmm, that's the hotline.
1: The hotline for the Filipinos with dementia. O yan.
0: Now, Madam, meron din akong isang ano dito. This one is coming from the relationship advisor and mental health advocate na si Dr. Abhinav Majumder. Mayroon kasing nagtatanong.
1: Mm.
0: Oh, ito po ang tanong nila in English. Bakit daw, English pala. Why are married wives interested in an extra husband?
1: Anong ibig sabihin nun?
0: Ito ang tanong.
1: Bakit ang mga
0: may asawa
1: babae
0: na nagkaroon
1: pa ng
0: extra husband.
1: Bakit nga ba?
0: So sabi ni doctor, let's slow this down because the question itself is loaded.
1: Mm-hmm.
0: Why are married wives interested in an extra husband?
1: Why?
0: It assumes this is common, intentional, mm-hmm. and one-sided, but it's not.
1: Okay.
0: Sabi ni doctor, reality check muna.
1: Mm-hmm.
0: Most married women are not looking for an extra husband. What does happen sometimes is people in unfulfilled relationships look elsewhere for what is missing.
1: Mm-hmm.
0: And that applies to both men and women.
1: Totoo yan.
0: Sabi. So when it does happen, what's really going on is not extra husband. Usually one or more of this. Una, emotional starvation.
1: Mm-hmm.
0: If a woman feels unheard, unseen, emotionally disconnected, she may start valuing attention from someone who does listen.
1: Totoo yan.
0: It's really about replacing a husband.
1: Emotional.
0: It's about feeling alive again.
1: Mm-hmm.
0: Second, there was a lack of respect or intimacy.
1: Yeah.
0: Marriage without respect, appreciation, physical or emotional closeness starts feeling like a contract, not a connection. And humans don't function well in emotional isolation.
1: Mm.
0: Pangatlo, novelty and validation. Long-term relationships can become predictable. If someone isn't grounded internally, they may chase external validation to feel desirable again. That's not love. That's insecurity looking for reinforcement. Yung, na ba? Hindi man lang magsabi na, ay, maganda pala ako ngayon.
1: Oo.
0: Di ba? Hindi yung siya laging, na-feel na desirable. Oo,
1: hindi siya lagi. Hindi siya ina-appreciate.
0: Oo, ina-appreciate. Yes, so, yeah, mga husband, i-appreciate mo yung mga wife ninyo.
1: Oo. Mm-hmm. Pati din yung wife, kailangan i-appreciate din nila yung husband. Nila.
0: Oo, oh, just vice diba? Versa. Diba?
1: Vice versa. Mm. Yeah.
0: Number four, personal boundaries and character. Let's not over-intellectualize everything. Some people, men or women, make poor decisions despite having a good relationship.
1: Yeah.
0: And that's not always because of the marriage. Sometimes it's simply lack of discipline or integrity. Important correction, this is not a wife's issue. It's a human behavior issue. That means unmet needs, poor communication, weak boundaries, or personal dissatisfaction. Ang final thoughts po ni Dr. Majumdare, mm-hmm. sabi niya dito, people don't look for an extra partners. They look for missing experiences. The real question is not, why do wives do this? It's, what's missing and why wasn't it addressed before it reached this point? Magandang ano ito?
1: Hindi, aral. maganda talagang aral, patingin niya. But you know what, sabi ko nga, hindi lang wives, men din.
0: That's right. It, you know? Goes so, both ways.
1: Dr. Diba? Abhinav Majumdare. Okay.
0: So magandang ano yan sa ating mga, ano, if you are listening. At hindi nga sabi na naghahanap ng pangalawang asawa.
1: Asawa, yes.
0: Asawa,
1: we were just,
0: kundi sa mayroong missing.
1: Missing, totoo yan.
0: Experiences.
1: Yeah,
0: katulad ng hindi pag-appreciate sa kanya.
1: Katulad ng hindi pag,
0: mga walang connection, kundi contract lang, no?
1: Yeah.
0: Lack of connection.
1: Lack of communication. Mm. Hindi, alam mo talaga, pag yun ang pinaka-importante. Mm. Kung hindi mo nasasabi sa isang tao, yung feelings mo, talagang doon na nag-uumpisa yung lamat ng relationship. Diba? Okay.
0: Communication is really very important. Yeah.
1: At dapat makinig. Pag may sinasabi yung isang tao, kung anong na-feel, don't just ignore, nagreklamo ka na naman ganun, ganito, di ba? Dapat ganun, para at least mag-last yung relationship. Kaso, pag hindi mo na talaga kaya, kailangan mo na pumalag.
0: Hindi naman kayo itong gawin ninyo, pag hindi nyo kaya,
1: anong gagawin?
0: Tumawag muna kayo sa Relationship Australia. Relationship Australia will mediate. Para po hindi kayo magtuluyan na mag-ano.
1: Nasa ano natin yan, di ba? Binibigay natin yan. pero minsan kasi,
0: Pero kung kaya nga, you don't wait to reach to that point na maghiwalayan na. Di ba? You have to get somebody to intervene or to mediate para po maayos ang isa. Kasi kung kayo lang dalawa kasi, kung puro mainit ang ulo, magbasagan na lang kayo ng ano-ano. Plato or whatever.
1: Magbasagan.
0: Diba? Pero kung meron kayong kaibigan na, you can trust to help you out, hindi lang siya dumadapig sa isa, di ba? Yung neutral friend.
1: Kaya hindi, dapat, pag ganyan, dapat talaga doon sa someone that doesn't know both of you. Dapat ganun. Para neutral talaga yung sasabihin nung isang taong nag-mediate between the two of you. Kasi kung kilala kayo pariho, mahihirapan yung isang tao mag-ano . Kasi maaring alam mo na kung anong situation di ba? Sasabihin, baka kumampi ka dun sa isa. So that's what I'm saying. Kailangan someone that doesn't know
0: katulad
1: you.
0: Katulad ng mga marriage celebrant. Katulad namin. Diba?
1: Yes, katulad mo.
0: Pwede mo naman kaming tawagan. Kung kayo ay merong
1: problema. May problema
0: sa mga ano.
1: It happens once.
0: Tumawag lang po kayo. At siguro po ay matulungan kayo na maayos yung
1: problema ninyo.
0: Bago mo, kayo maghiwalay.
1: Bago sila. Totoo yan. You know what? There was one.
0: There was one.
1: Taga-DY. Sila. Pareho silang Bisaya. Okay? Tapos tumawag, tita, gusto ko nang hiwalayan si ano, si ganun, ano. Ganito. Okay?
0: Babae, lalaki.
1: Sabi ko, lalaki. Sabi ko, bakit naman, darling? Sabi niya kasi, wala na lang ibang ginawa ito si asawa, kundi padala ng pera doon sa pamilya.
0: Okay.
1: Sabi nung lalaki, you know, we're here in Australia na, kailangan naman, wag naman lahat ng ano, lagi na lang doon sa pamilya. Nag-umpisa may isa na silang anak. Kaya sabi ko, bago ka mag-isip ng ganyan, kausapin mo muna yung dyan sa, mayroon dyan sa Blacktown ng Pilipina na marriage counselor. Yun, pinaano ko. I-refer ko yung mag-asawa na yun. Kasi ako ang nagkasal sa kanila eh. So, yun. Awa ng Diyos naman na ayos. Hindi natuloy. Pero may isa akong kinasal talagang naghiwalay sila. Yun lang ang sa lahat ng mga kinasal ko. Mayroon na isang naghiwalay.
0: Ganun din sa akin, merong isa. Pero ang nangyari doon ay nagkikita lang sila sa internet. At nag-asawa sila. No? Kaya nga minsan, nakita sa internet,
1: dito one is sa from Australia.
0: Sa Australia.
1: Okay.
0: Ito naman yung isa sa Queensland ito.
1: Pareho Pilipino?
0: Hindi.
1: Okay.
0: Puti. Queenslander ito, lalaki. At ang babae na dito sa New South Wales. No? Pumunta yung Queenslander
1: dito
0: sa New South Wales at nagpakasal sila.
1: Okay.
0: Nung kinasal ko sila, of course, loving sila, ganun. Ganyan. At nabalitaan ko na lang na naghiwalay sila after 3 months yata eh.
1: Ay,
0: dahil,
1: kabilis.
0: Dahil, nung pumunta na siya sa Queensland, hindi siya nagustuhan sa parents
1: ng lalaki.
0: Oh. At because there was no close connection sa kanila, no?
1: Walang makapag, ano?
0: Oo. At yung lalaki naman eh, talagang nasa pamilya side siya, di ba?
1: Yes.
0: At pag-decide na lang sa babae na siya ay humihiwalay.
1: Okay.
0: Dahil hindi siya comfortable.
1: Yeah.
0: No?
1: Oo.
0: Yun lang po ang lesson dito mga kaibigan na suriin mo na ang pagrelasyon, hindi yung
1: basta-basta
0: na.
1: Yes.
0: Na-meet mo siya sa internet, okay. Labing kayo sa mga salita ninyo, yeah. Exchanges na communication.
1: Course.
0: At sa pagtutuo ng buhay na kayo, you were together, nagsama na, yun
1: kasi
0: na.
1: Kasi hindi mo malalaman ang tunay na ugali ng isang tao pag hindi talaga kayo nagsama.
0: Oh, that's right.
1: You know? And kaya dapat talagang subukan muna nilang magsama and doon mo malalaman.
0: It's sad to say minsan, we are very careless in connecting or having a relationship with someone we don't know very much. Yan po ang mangyayari doon. Kaya lang talaga na may pagsusuri at talagang alamin muna kung ito na ba siya talaga ang aking forever.
1: Yay! Meron bang forever?
0: Meron bang forever? Yan po ang tanong.
1: Yan ang tanong.
0: We have forever.
1: Magpatugtog ka nga mamaya. I would last, nabati ko na si Tita Cora kanina. And of course, there's Belindi Malhin, Ida. Ayan, sabi niya hi po. And of course, Myrtle in I think everyone, I've said hello. At saka si Tita Cora, si Tita Remy, and OG Frijas, yung ating tagapakinig sa, saan ba siya? Sa, yung sa probinsya sa, I know somewhere in Davao, I think.
0: Okay.
1: OG, whereabouts are you again, darling? Kasi lagi kong nakakalimutan kung saan. Sabi niya, good evening po, Tita Faye, in June, darling. Hindi June. Sasakaling ka dyan.
0: That's okay.
1: Binigyan ka ng pangalan dyan.
0: That's all right.
1: Yes,
0: marami
1: so
0: naman
1: that's okay. Nagsasabi. Marami, John.
0: Ako'y tinatawag minsan, Juan. Johan. Maraming talaga, ganun. Nalilito sila sa
1: nalilito sa pangalan
0: sa
1: mo.
0: Sa pangalan ko.
1: Ayan.
0: In fact, so, ang totoong kong pangalan po, mga kaibigan, this is a public announcement.
1: Ano?
0: Ang totoong kong pangalan is Junimar. which comes John from my parents' names,
1: okay.
0: Junisha and Marcelina.
1: Wow, nice. Marcelina. Junimar. Okay.
0: Junimar. Yeah. Kaya nga, yung June na may hit sa gitna, ay June. Ibig sabihin nun, I am half junior.
1: Ah, right.
0: Kaya nga, G-H-U-N.
1: G-H-U-N.
0: Kasi okay. I am a half junior
1: okay.
0: sa parents ko.
1: Ako naman, I think mm-hmm. my mom, that's why I only have two names because mm-hmm. my mom's
0: name is
1: Felisa. I mean, dalawang litra. My mom's Felisa. Siguro, tinanggal niya yung Lisa. Fe. Dapat, pinangalanan niya ako, gusto ko sana noon, Maria Fe. Kaso, hindi naman Maria, ay Maria, Fe lang talaga.
0: Fe lang.
1: Yes. So siguro, kinuha niya yun sa pangalan niya.
0: Mas maganda sana kung Felicidad.
1: Felicidad,
0: that
1: yes.
0: That means happy.
1: Oh, diba? Right, yes.
0: Felicidad.
1: Yeah. Ayaan mo pag ako'y nagkaanak uli.
0: Felicidad or, Felicidad.
1: Hindi na.
0: Di ba may kanta yun?
1: Yes.
0: Ano yung kanta?
1: Di ba yung ano, di ba Pasko yan?
0: Pasko?
1: Diba? Pasko. Feliz Navidad.
0: Ah, Feliz
1: yes,
0: Navidad.
1: Feliz Navidad, yeah. Hindi Felicidad.
0: Yeah. Pero Felicidad is about happiness.
1: Is it? Actually, all right. In, okay. So that's what course, I'd like to say hello to Johan. Johan is also watching. Oh, sorry. John, magpatugtog ka nga ng happy birthday. Birthday rin pa lang ni Johan about 2 weeks ago.
0: Ah, okay.
1: And happy also, it's my son's birthday. My son, the policeman, it's his birthday today. Yes. Happy 37th birthday, Christopher. Pero hindi naman nanonood dyan sa ano natin, kaya hindi niya. But it's my son's 37th birthday.
0: Yes. Happy birthday song.
1: Happy birthday song. So lahat ng mga celebrant, happy birthday sa inyo. And of course, si Sylvester, happy, malapit na ang fiesta dyan sa Hagnaya. Yes, fiesta soon. I think the 21st, next week.
0: Yeah. Happy fiesta sa inyong lahat dyan.
1: Fiesta sa atin. Mga taga-baryo ba?
0: Taga-baryo.
1: Yes,
0: ano yung sabi ng kaibigan na Waray?
1: Sino? Si Sylvester? Si Amanti?
0: Waray ng kaibigan. Anong sabihin?
1: Sangkay.
0: Sangkay.
1: Sangkay,
0: okay.
1: Yes.
0: Maupay na fiesta mga sangkay dyan.
1: Yes. Sa
0: Hagnaya. Sa
1: Hagnaya. Yes.
0: Naku. That's must be a fabulous celebration.
1: Yes,
0: dyan.
1: Of course.
0: Diba?
1: It's
0: sa baryo-baryo ng fiesta, masaya talaga.
1: Yes, masaya. So I think it's
0: at maraming inuman dyan.
1: Of course,
0: kantahan.
1: And you know, kantahan.
0: Inuman at kantahan.
1: Yeah.
0: At believe ako ni ano nila ni Sylvester talagang magaling sila sa ano?
1: Kanta
0: sa karaoke.
1: Yes, sa karaoke talaga, galing nilang mga galing. Teachers,
0: mm-hmm.
1: 'Di ba?
0: Oh.
1: They were
0: I was really impressed during that time
1: yes.
0: when I was staying in your place
1: yeah.
0: at sila'y kumanta. Naku,
1: ang saya natin ng gabing yeah. yon.
0: Kaya nga so, po, yes. happy birthday po kay Polis. Si Polis ba yon? Sino yung birthday?
1: Yung Polis? Ah, si Christopher, my son. Yes,
0: okay.
1: It's his 37th birthday today.
0: At saka... of course, aking mga brothers, si John Gamo at saka
1: yes.
0: si, sino yung isa?
1: When is the fiesta?
0: Teka muna. Noel, brother Noel Barcenas is also having a birthday last week, I think. And also, belated happy birthday to Marilyn Garcia.
1: And Tita Amor, the other day.
0: Oh, that's
1: Tita
0: right.
1: Amor.
0: Happy birthday,
1: Tita Amor. Yes. Mm.
0: Happy birthday and to Tita Amor.
1: Happy fiesta sa mga Hagnayan on. Lahat. Maupay nga fiesta. Maupay nga gabi. Iyo, dida.
0: So ito po, happy birthday song by Stevie Wonder.

0: Okay. Ito po ay sulat galing kay Secret Girl. Ito po ang sabi niya. Dear Madam Maureen Dr. Love, tawagin niyo na lang po ako si Secret Girl. Sumulat ako dahil gulong-gulo ang isip ko. May matagal na akong crush. Pero kahit anong pahiwatig ko, parang hangin lang ako sa kanya. Baliwala talaga. Ang masakit, napapansin niya ang ibang mga babae. Dahil sa tindi ng silos ko at sa kagustuhang mapansin niya rin ako, nakagawa ako ng mali. Nagsimula akong manira at magkalat ng kwento laban sa mga babaeng lalapitan niya para pumangit sila sa tingin niya. Ngayon, binabagabag ako ng konsensya ko. Natatakot ako na kapag nalaman niya ang ugali ko, lalo na siyang lalayo. Alam kong mali ako, pero paano ko po ba ititigil ang silos na ito? Paano niya ako mapapansin sa tamang paraan nang hindi nakakasakit ng iba? Secret Girl. Anong may sabi mo, Madam Maureen, kay Secret Girl?
1: Alam mo, Secret Girl, pag nalaman ng mga babaeng siniraan mo, mas lalo ka pang mapapasama dyan sa lalaking gusto mo. Dahil, first of all, hindi ka dapat manira ng tao dahil lang sa isang lalaking gusto mong maging boyfriend. I don't think really it's good to do that, di ba? Wala kang respeto, para kang wala ka ring respeto sa sarili mo dahil pinahalagan mo lang yung sarili. She's very selfish, di ba? Dahil pinahalagahan lang niya yung sarili niya. So, pag nalaman niya ng lalaki din, mas hindi siya magkakagusto sa'yo. Diba? So I think you have to make it right. Sabihin mo sa lalaking yan na yung mga sinabi mo ay sa mga babaeng kinakausap ng lalaki na gusto mo ay paninira mo lang. At maaring dyan ay maawa pa nga siya sa'yo. At maaring mahabag yung kalooban niya sa'yo. But I don't think that's nice. So humingi ka rin ng sorry doon sa mga babaeng inanuhan mo. Kasi yes, hindi nila alam na ikaw ay sinira mo na ang kanilang dignidad dahil lang sa iyong pagiging you're feeling your love for this guy, which is not really good, di ba? Humingi That's siya right. ng kapatawaran. Yes, di ba?
0: Tama, tumpaka madam.
1: So anong sabi ni Dr. Love?
0: Okay, their Secret Girl, mabuti naman at inamin mong mali ang ginawa mo. Yan ang unang hakbang para sa pagbabago. Pero harapin natin ang katotohanan. Hindi mo makukuha ang pagmamahal sa pamamagitan ng masamang ugali.
1: That's right.
0: Sa paninira mo sa iba, hindi mo itinataas ang sarili mo, bagkos ibinababa mo ang sarili mong halaga. Kung malaman ng crush mo ang totoo, lalo siyang lalayo dahil walang gustong mapalapit sa taong mapanira. Itigil mo na nga ang pagpula sa ibang babae at mag-focus ka sa sarili mo. Kung hindi kanya mapansin, huwag mong ubusin ang panahon mo sa kanya. At lalong huwag mong sirain ang pagkatao mo para lang sa isang crush. Ang tunay na ganda ay nakikita sa malinis na puso. Kapag pinahalagahan mo ang sarili mo, ang tamang tao na ang kusang lalapit at magpapansin sa iyo. Itama mo ang mali habang maaga pa, habang may pagkakataon ka pa. Alalahanin mo, ang ginawa mong masama ay tiyak na hindi mo magugustuhan kapag ginawa sa iyo.
1: Tama.
0: Yan po ang tandaan
1: Ayon
0: mo.
1: Ni Dr. Love.
0: Ni Secret Girl, kung sino ka, Secret Girl.
1: Yeah.
0: Okay.

0: Okay, pangalawa po, while we still have time, ito naman po ay binubully ng kuya ng girlfriend. Ito po ay galing kay June. Okay, there, Madam Maring and Dr. Love, but itago mo na lang po ako sa pangalang June. I'm 24 years old. Sumulat ako dahil hindi ko na alam ang gagawin sa pambubuli ng kuya ng girlfriend ko. Magdadalawang taon na kami ni Leah. Napakabait niya. Kaya lang, ang problema ay ang panganay niyang kuya. Harap-harapan akong nilalait na pangit at sinasabihan na hindi bagay sa kapatid niya. Nitong huli, nagbiro pa siya sa harap ng maraming tao na baka raw na orasyonan ko si Leah, kaya naging girlfriend ko. Sobrang napahiya ako at unti-unti nang nawawalan ng tiwala sa sarili. Palagi naman ako ipinagtatanggol ni Leah, pero nag-aaway lang silang magkapatid. Mahal ko si Leah pero nasasaktan na ako. Ano po ang dapat kong gawin, Madam Maring and Dr. Love?
1: My God. Well, I think bullying is one of the biggest no-no sa kapaligiran, you know? Mm. So, I think kung itong kuya ng girlfriend mo is nambubuli, but hindi mo siya, confront him. Why is it, baka, kung anong bang ayaw niya sa'yo?
0: Mm.
1: Siguro, baka naaano lang yan, nagsisilos na yung kapatid niya is may boyfriend, baka siya wala siyang girlfriend, walang matinong wala bang ano sa buhay na mapag-anuhan kundi ikaw. So I would say talk to him, tell him that you're feeling, you know, na nasasaktan ka sa mga sinasabi niya at sa pagpapahiya niya sa iyo. At kung talagang hindi mo na siya I think baka hindi ko naman sasabihin na hiwalayan mo yung girlfriend mo, but mahirap yung kalagayan mo dahil syempre pumupunta ka sa bahay ng girlfriend mo tapos nandoon yung kuya niya at yun nga, pinapahiya ka sa harapan ng mga tao. I think kung ako sa iyo, sasabihin ko sana at hindi mo suntok. Kaya lang hindi maganda. That's the mystic, that's assault pag sabihin, di ba sa Pilipinas, uso yan, yung aanuhin mo, patikman mo nga ng di ba? Kahit siguro ako, but just be honest with him. Tell him, what is it that you don't like from me? Di ba? Yeah, tapatin mo. Confront him. Mm. Yes. Yun lang ang masasabi ko.
0: Talamat pala, Maring. Yeah. Salamat po. Okay, John. Unang-una, huwag mong hayaang ibaba ng ibang tao ang tingin mo sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, at ang katotohanang mahal ka at ipinagtatanggol ka ni Leah ang pinakamagandang patunay na ikaw ay sapat at karapat-dapat. Huwag mong papatulan ang kuya niya sa parehong mabawang paraan. Sa halip, kausapin mo si Leah ng masinsinan. Iparating mo sa kanya na nagpapasalamat ka sa pagtatanggol niya, ngunit mas mabuting magtakda kayo ng boundaries. Hayaan mong si Leah ang direktang makipag-usap sa kuya niya sa isang seryosong pagkakataon para sabihing respetuhin ang relasyon ninyo. Kung hindi magbago ang kuya niya, umiwas ka muna sa mga okasyong nandoon siya. Ang mahalaga ay ang relasyon ninyong dalawa, hindi ang opinyon ng taong sarado ang isip. Patunayan mo na sa kanila, no? Patunayan mo na lang sa kanila na mabuti kang tao sa pamamagitan ng iyong mga gawa at pagmamahal kay Leah. Higit sa lahat, manatili kang maging marespeto sa kuya ng girlfriend mo sa kabila ng lahat. Yan po, Dr. Love. Filipino star ngayon.
1: Uh-huh.
0: Yan po.
1: Respeto pa?
0: Oo, kahit okay. Pakumbaba.
1: Kahit pakumbaba, magpakumbaba pa rin.
0: Magpakumbaba pa rin.
1: Uh-huh.
0: That's right. Huwag mo suntukin. Magpakumbaba pa rin. At maging ano yan eh. Maging malumay, ano ba yan?
1: Mahinahon.
0: Mahinahon na.
1: Yes. Siya. Pero pinapahiya na nga siya.
0: Oo nga kasi. Oo.
1: Salbahe yung
0: nagano lang yun. Nagano lang yung reaction. Kung anong reaction niya.
1: Oh, pero I don't think there's... Well, bihira ang mga lalaki na ganyan. Baka bakla yung kuya nung ano.
0: Ganun
1: baka
0: ba?
1: Yung bakla yung kuya nung
0: huwag
1: girlfriend niya.
0: Sisirain siya.
1: Diba? Kasi... Sinisiraan siya, pinahihiya siya.
0: Oh, kawawa nga naman siya.
1: Iba
0: ano,
1: kawawa
0: si John.
1: Si ano.
0: Pero,
1: but,
0: kung at least natanggol, pinagtanggol siya kay Leah sa kanyang girlfriend.
1: Yeah.
0: At, yun ang sinasabi ni Dr.
1: At least pinapagtanggol, tinatanggol siya.
0: At saka, talagang nagmamahalan sila.
1: Yes.
0: So,
1: if I were him, I wouldn't go and visit her at the house. Just, you know, meet her somewhere para maiwasan niya. Kasi nai-stress na rin siya, eh, di ba? So, I would say I would do that. Di ba? Kaya.
0: Maroon akong naalala na, ano, hindi ito party kay Jun, ha? Iba-iba ito mga kaibigan. Mayroong isang magaling na tao na... gumawa siya ng kutsi na kahoy.
1: Wow, talaga?
0: Kutsi
1: tapos
0: na kahoy.
1: Is that real?
0: Kutsi, gumawa siya ng kutsi na kahoy.
1: Kutsi na kahoy.
0: Maganda.
1: Yes,
0: diba,
1: of
0: yung
1: course.
0: Kutsi na kahoy.
1: Yeah.
0: Pero ano nga ba ang problema?
1: Hindi naman talaga pwedeng ma-drive yun kasi kutsing kahoy lang. Mm. So what's the... Yeah.
0: The problem is it wouldn't start.
1: Sabi ko na nga. Oh my God.
0: It wouldn't start.
1: Yes.
0: It wouldn't
1: start.
0: Yeah,
1: I know.
0: Kasi gawa ng kahoy.
1: Kahoy eh. Yes. Oh
0: eh,
1: my ako. God.
0: Oras na po natin.
1: Oras natin yan. Is 10 to 10.
0: Sana
1: kaya
0: po kayo, hindi kayo naantok dyan. Madam Velma Tolosa.
1: Yung mata ko parang ano na yung sarado na ba? Parang antok na antok na. Hindi kasi I had very busy 2 days. Yes.
0: Ito naman si Sabil. May duda pa rin kay Mister. Si Sabil.
1: Okay.
0: Sabi niya, si bakit Sabil gano'n nagsuri na ang asawa ko? Pero nararamdaman kong meron pa rin silang connection ng babae niya. Napaparing na ako. Napapraning
1: na
0: ako.
1: Siya sa ano.
0: Kapag may nagtitext at nagbimessage sa kanya sa Facebook o email, nagagalit siya kapag sinicheck ko ang cellphone niya. Normal lang ba ang naisip kong pagdududa sa mister ko? Sabil, ano may
1: hay? You know what, Sabil? Alam mo, hindi maganda yung ginagawa mo na i-check mo rin yung telepono ng mister mo.
0: Ah,
1: I don't think that's nice. Hindi ako nag-check ng telepono ng alimbawa boyfriend ko, my ano. No, I wouldn't. I wouldn't do that. Dapat magtiwala ka. Kung may pagdududa ka, tapatin mo yung asawa mo. Kung, yun nga, kung sila pa ba nung kanyang kalaguyo. You know, but hindi maganda yung gawin mo, na chicken mo yun. Kasi lalo kang masasaktan pag nakita mong may text yung mister mo doon sa babae. So I think let's leave it that way. Kung sinabi na wala na, bigyan mo siya ng chance na magtiwala ka sa kanya. At hayaan mo, kasi minsan alam mo may maraming tumatawag ng mga kaibigan ng mister mo or sa trabaho, maaring wag mong paghinalaan lagi ng pag may tumawag, that's it, it's a boyfriend or a girlfriend. No, hindi maganda yon. Yes, so just give him, trust him, and give him, wala na, bigyan mo siya ng chance na magtiwala ka sa kanya. At hayaan mo, kasi minsan alam mo may maraming tumatawag ng mga kaibigan ng mister mo or sa trabaho, maaring wag mong paghinalaan lagi ng pag may tumawag, that's it, it's a boyfriend or a girlfriend. No,

0: There's a bell. Ang naramdaman mo ay normal. Normal lang, Sabel. Kapag nasaktan at nabasag ang tiwala sa relasyon, natural na lumitaw ang pagdududa at pagiging alerto sa mga kilos ng asawa. Pero mahalagang tandaan na ang sobrang pag-check sa cellphone o social media ng asawa ay maaaring magdulot ng mas malaking tensyon.
1: That's right.
0: Ang tiwala ay hindi nababalik sa pamagitan ng pagbabantay, kundi sa pamagitan ng komunikasyon, pag-uusap at malinaw na kasunduan kung paano ninyo haharapin ang sitwasyon. Sa totoo lang, hindi lang dapat ikaw ang mag-workout sa tiwalang nasira. Higit pa nga dapat ang iyong asawa na pinagmulan ng pagtataksil. Pero hindi mo naman maipuwersa sa kanya ang tungkol dyan kung wala siyang kalooban na gawin yan. Kaya ang payo ko, ilapag mo sa Panginoon ang lahat at siyak siya ang may perpektong hakbang para hipuin at baguhin ang asawa mo. Magtiwala ka lang at sikapin na maging mabuti, maalaga at maasikasong
1: yes.
0: May bahay. Yan po, Sabel, tandaan mo yan. Dr. Love. Telephone star.
1: Yes.
0: Okay, oras po natin oras mga kaibigan natin. Is 52 minutes fast. 9 o'clock at 8 minutes lang po.
1: Yes,
0: magtatapos ng ating programa. At sa ngayon yes. po, tayo ay nagpapasalamat sa kanila, yes. sa ating mga nanonood, sa mga live streamers
1: na nakikinig. Ating guest kanina kay Dr. Marie. Salazar, Maris, yes, yeah. And of course, Dr.
0: Jerome Babati,
1: yes.
0: Yeah.
1: Yes.
0: So,
1: Doctor din ba si Jerome?
0: Nurse.
1: Yeah, RN Nurse Jerome Babati.
0: At sa huli naman po, pag ano, mayroon tayong ano, I would just yeah. like to let them know that the PCC New South Wales community is launching an appeal for Mindanao earthquake relief.
1: Yeah.
0: Sila po yung humingi ng donation for the relief efforts. Ay magkaroon sila po ng ano palabas event pala. Isang event sa Sunday, ngayong Sunday sa 21st of June. Dito po ay gaganapin sa Blacktown Girls Guide Hall sa alas 2 ng hapon. Ito ay yung Blacktown Girls Guide Hall ay located sa Gribble Close Corner Kilder Road Blacktown.
1: Yes.
0: So mayroon po mga entertainment sila it featuring Lillian McWilliams, Jasmine Fitzgerald,
1: okay,
0: Bailey International Dance Group and yeah. other local artists. Marami po nga mga artista diyan, mga local artists na nag-aalay sa kanilang mga talento para po ito ay maging masagana yung appeal, no? Sana po kayo ay makarating dito sa event na ito, Mindanao Earthquake Relief Appeal na gaganapin sa June 21st at 2 p.m. sa Blacktown Girl Guides Hall.
1: Mm-hmm.
0: At you know how many are they? Teka muna. Paano ba ito mawala itong ano natin na ito? I just want to tell you some of the local artists that's lined up to perform this coming Sunday. Kasama na doon si Lillian De Los Reyes, Jasmine Fitzgerald, Albi Prias, Bailey International, Philippine Dance and Symbol, Osman, Chloe Lofthouse, Macy Hall, Philippine Cordillerians, Thelma Danau Dancers, Romel Olson, Eman, Saltik Annie, Lily Cao from Vietnamese Community, Lisa Budin Price, Christopher Booth, Hazel Simeon, Romel Olson again, Marie Banderil Dance Troupe, Batu Group, and there are still more performers coming to this Mindanao Relief Earthquake Relief Appeal. So if you have nothing to do on Sunday, of course you have everything to do. You have always something to do on Sunday. But if you could spare your time,

0: Spare your time and go to Girls Guide Hall sa Blacktown at makisali lang po doon sa Apple. Mayroon po silang mga tinda doon.
1: Yeah.
0: May mga outlets.
1: Tinda?
0: Mga tinitinda na pwede mo siyang ano, dilhin. At saka doon kayo mag-donate ng inyong donasyon. Kahit maliit lang, pag nabuo na yan, sila't lahat, maging malaki na rin yan. Sa atin namang pag-asa, sa ating ano, magkaroon din tayong appeal sa para sa ano dito sa Earthquick appeal nga.
1: Yes.
0: At magkaroon din tayong
1: hindi tayo magdala ng padala ng damit.
0: Magpapadala tayo ng mga damit at saka iba't iba pang mga uri doon. Lalo na sa mga kabataan, lalo na kabataan na nawala yung mga gamit nila.
1: Mga school supplies.
0: Hopefully, we can provide school supplies din at mga clothing.
1: Meron ka bang contact doon na kailangan?
0: Meron padala? Si Bernadette. Diba? Okay. Si Bernadette is from not very far from there. But you know, some contact person as well. So, Jerome Babati is also the one, our guest.
1: Oh, yes, Jerome.
0: He's coming from Jinsan talaga.
1: So
0: from Jinsan.
1: I've got Jerome's number.
0: He's going home on Tuesday.
1: Yeah.
0: Siya po ay natarang titingnan niya dung ano nila kasi although hindi naman nasira ang bahay nila pero mayroon daw nasisira yung mga iba-iba malapit sa kanila.
1: It's good to probably have a contact there so that we can send supplies.
0: Todo-todo po mga kaibigan at sa awitin na ito, kami po ay na magpaalam na dahil po 2 minutos na po ang ating at magtatapos na po ating programa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating programa. As always, this is John Salazar, your friend there. Have a pleasant evening.
1: And of course, sa ating mga live streamers, lahat po kayo, maraming salamat at lahat ay we love you. See you lahat next week. Next week ulit.
0: Hope to have you again next week. Have a great evening and God bless you all.
1: Yes.